0: sim abdi.
1: Berah lumam pa.
0: Ay kakanca-kanca sadayana ulang ngijin silabeng kau sinama urang sami-sami lumam pa dina garing.
1: Beruk.